0: Jesus.
1: Asifuzeni mafethu nabo utshwala. Niyazi mina ukuthi ngidume ngani, maze ngibuzile ngiyishaya ingoma.
2: Shaya ingoma.
1: Ngishaya ingoma.
2: Ngishaya ingoma.
1: Ngishaya ingoma.
2: Shaya ingoma.
1: Ngishaya ingoma.
2: Ngishaya ingoma.
1: Futhi lo mtshwala mncane bafethu. Mina ngabuza bonke semthemu ulipoporopo kuleli thanga lami lesisu. Bese ngiyasuka ngihambela ngithi ngibonzelene omunye umuzi onotshwala. Hayi mina ngiyofela etshwaleni kwenzenjani? Hayi mina ngiyofela etshwaleni.